tu voz mandante lo bien típica de piquer Tatiana y Kubachipe ngapakrimarang wong tua keloro tulatane ngulina ake sopan dan mituhu marang cawe wong tua tansa ngormati lan ngadeni marang wong tua donga no wong tua kaluputane wajib ditutup-tutupi ada diumbar-umbar lan kudu iso gundung gradate wong tua mikul tua.